Sunana Malam Musa, kuma ina son taimaka wa mutane. Shin kuna buƙatar kuɗi domin wani muhimmin abu? Kuna da asusun ajiya na UBA? Kawai ku danna *919*28# domin samun UBA Click Credit a yau. Kuna iya samun har naira 200,000 nan take, ba tare da buƙatar jingina ba. Idan kuma ba ku da asusun ajiya na UBA, ku yi maza-maza ku je ku buɗe yanzu, domin kuma ku samu kuɗi da zai taimaka muku don samun ƙarin kuɗi. Ka danna *919*28# a yau.